0: ukurikiye umutima wanze gutuza simbasha guhumeka ntamufite atahahe. Ni Young Grace, nkurikirana ikiganiro inzu y'ibitabo hamwe na Dashim.
1: Urakoze cyane Young Grace, arakoze kandi Niyo Bosco. Uturirimbo twe twiza cyane, niyo mustahu uyu munsi, ubwo hasigaye indirimbo ze zingahe, turaje nazo tuzumve rero. Mbahaye ikaze mu nzu y'ibitabo uyu munsi, uyu munsi ni kuwa gatatu, n'ubundi biracyari bya bindi, bamwe bahisemo ibindi, twebwe turavuga tuti reka duhitemo ubumenyi. Twamenye ko ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka ni ibintu bihita byikora ko bihita buba ingaruzwa muheto y'ibibusenya. Wahisemo neza rero, niba amatwi yawe wayahesheje agaciro akwiriye ukabuteza amatwi inzu yabyo, ubwo ndavuga ibitabo, uzacikwe n'ibindi, ariko ntugakore ikosa ryo gucikwa n'ubumenyi. Jya ugaburira umubiri, ariko wibuke no kugaburira imitekerereze yawe. Ejo hari umuntu twariho tuganira, tuza gutekereza ku biryo by'ubwonko, niba ibiryo by'umubiri ari ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Noneho turibaza tuti ese mu mitekerezo ho byaba byifashe gute? Mu mitekerereze tuza gusanga ibyubaka imitekerereze n'ubumenyi, knowledge. Ibitera imbaraga imitekerereze n'ubunararibonye. Ubunararibonye ugenda unyuramo nibwo butera imbaraga iyo mitekerereze yawe. Hanyuma ibirinda imbaraga by'imitekerereze, ibirinda indwara, ibirinda indwara by'imitekerereze twaje gusanga ari ukwitekerezaho, kwisesengura, meditation. Nano niyo ugiye muri roho nabyo urabibona. Ibiryo bya roho twarabibonye ni urukundo. Urukundo rushobora kuvunja byose, ariko hashobora kwiyongeraho amahoro. Ariko iyo urukundo ruhageze burya n'amahoro aba ahari. Gusa ushatse kuvuga ko ibyubaka roho ni urukundo, ibyubaka roho ni urukundo. Noneho ibitera imbaraga roho, ibitera imbaraga roho ni ukunyurwa. Ibirinda indwara za roho ni amahoro. Karakanyuzemo rero, ubwo nagira ngo mbibutse ko uko wagaburira umubiri kaja nawe ugiye wibuka no kugaburira imitekerereze yawe, ugiye wibuka kugaburira umutima, ugiye wibuka kugaburira ubuzima bw'umwuka. Ubwo tugiye no mu buzima bw'umwuka, ibiryo nabyo birahari. Ngaye nguko rero, mbahaye ikaze, turi ku itariki 6 ukwezi ni ukwa Kamena, turi ku munsi 154 mu minsi igize umwaka, harabura iminsi 211 umwaka tukawusoza. Icyumweru ni cya 23, icyumweru ni cya 23 mu cyumweru kigize uyu mwaka. Turi ku munsi wa 76 mu minsi igize itumba, haracyabura iminsi 18 tukinjira mu mpeshyi. Uyu munsi ni umunsi wahariwe kuzirikana akamaro k'igare, akamaro ko kunyonga igare. World Bicycle Day. Mu kwa kane kwa 2028 nibwo United Nations General Assembly yemeje ko buri tariki ya 3 Kamena isi yose izajya yiziza igare. Akamaro k'igare mu buzima bwa buri munsi, hazirikanwa umwihariko w'igare, akamaro karyo kamaze n'igihe kinini cyane, ibinyejana byinshi birashize igare rikoreshwa n'abantu mu bikorwa bitandukanye, kuramba kwaryo, kuba rishobora kwifashishwa ahantu hose, aho umunyamaguru yagenda n'igare ryahagenda, kuba rihendutse, kuba ritangiza ibidukikije. Ni ikintu cy'ingenzi cyane rero mu gutwara abantu n'ibintu, rikaba na ryiza mu gusigasira ubuzima buzira umuze. Niba hari siporo nziza muzifasha umubiri, burya kunyonga igare ribizamo. Siporo ya mbere ku isi ni ukugenda n'amaguru. Kugenda n'amaguru niyo siporo umuntu ashobora gukora kugera no mu myaka 100, iyo siporo ushobora kuba wayikora. Iyo niyo ya mbere ku isi. Siporo iruta zose ni siporo yo kugenda n'amaguru, niyo siporo yaremanywe n'umuntu, niba ariko navuga. Kunyeganyeza umubiri k'umuntu ni ukugendesha amaguru. Siporo yo kugenda niyo siporo ya mbere, ariko ugiye gutondeka izindi siporo zikurikiraho. Ushobora gusanga kunyonga igare biza muri sport eshanu nziza zifasha gusigasira ubuzima buzira umuze. Nabantu bakunda kugira ububabare mu mavi, iyi sport irabivura. Inafasha gukomeza imikaya yegereye amavi. Kana neho bitangije amagufwa hari yahurira. Ikindi bigira n'uruhare runini cyane mu kurinda ububabare mu ngingo. Ko buriya kunyonga igare bishobora kugabanya ibyago byo kurwara indwara zishobora guturuka ku mubyibuho ukabije. Indwara zishobora gufata ubwonko. Iyo umuntu ari kunyonga igare umubiri wose uba uri gukora. Buriya ni kimwe na siporo yo koga mu mazi. Nayo umubiri wose uba uri gukora. Ziri muri siporo rero nziza cyane mu buzima bwa buri munsi, yaba kugabanya ibiro, gusigasira ubuzima buzira umuze. Hashyizweho rero umunsi wo kuzirikana akamaro k'igare mu ngeri zose z'ubuzima. Musuhuza abanyonzi mwese munyonga amagare mwiguriye. Bajya bavuga ngo umusore utwara imodoka ya se ntakwiriye ijambo mu nama y'abanyonzi batwara amagare yabo biguriye ubwabo. Utwara igare yiguriye rero ndamushuhuje. Hari n'umunyonzi bafashe igare rye aravuga ati reka ryite dash dash. Ndamushuhuje cyane hari hose. Ni kimwe n'abamotari ndagije Imana Jean d'Amour wari ikavuga kasike ze yazanditseho dash dash 250. Nutega moto kasike ukabona yanditseho dash dash umenye ko ari Jean d'Amour uyitwaye, umukunzi w'inzu y'ibitabo ambasaderi. Uyu munsi rero hizihizwa umunsi w'abahowe Imana muri Uganda nabishwe mu itotezwa ry'abakristu ku ngoma y'umwami Mwanga. Ubwo ni kuva mu mwaka w'1885 kugera mu mwaka w'1887. Mu bindi twazirikana byaranze itariki mu mateka, mu mwaka w'1932 hari indege ya Air France Boeing 777 yakoze impanuka ihitana abari bayirimo bose bari 130 icyo gihe. Ikindi gihe mu 1963 hari ingabo za Repubulika ya Vietnam y'Epfo zagabye igitero ku bayoboke b'idini ya Buddha barimo bigaragambiriza ahitwa Hoe. Ahizi ingabo zabateye imyuka iryana mu maso, abantu bagera kuri 67 bashyizwe mu bitaro icyo gihe. Hanyuma igihe 1980 hari inkubi y'umuyaga yibasiye umujyi wa Grand Island hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yangije ibintu bifite agaciro kagera kuri $500,000 z'amadolari y'Amanyamerika. Bimwe mu bitabo byasohotse kuri uyu munsi twazirikana harimo nk'icyitwa The Man Who Never Was cya Ewen Montagu, mwaka w'1954 ngo cyagiye hanze kuri iyi tariki. The Century ni ikindi gitabo cya Peter Jennings cyo mwaka w'1999 cyasohotse kuri iyi tariki. Hari n'ikindi cyitwa All I Really Need to Know, igitabo cyo mwaka w'1989 nacyo cyasohotse kuri iyi tariki. Ngibyo rero ibyo twazirikana uyu munsi. Mbibutsa ko twinjiye muri Kamena, turi muri Kamena ukwezi ko kubagara. Nzahora mbibutsa ko uku kwezi ari ukubagara kugeza tugushoje. Muri hejuru gato y'imitekerereze twagiye tubona icyo buri kwezi kuvuze. Mutarama twabonye ko ari ukwezi kw'iki? Amahame no kumaramaza kuriya. Gashyantare twabonye ko ari ukwezi kw'iki? Intumbero no kunoza imibanire yawe n'abandi. Werurwe twabonye ko ari ukwezi kw'iki? Guhinga no guhozaho. Ubwo nivuga guhinga ni uguhinga mu ngeri zose z'ubuzima, ntabwo ari uguhinga imbuto gusa, ni uguhinga imico myiza, ikintu cyose wifuza kuzabura icyo mu myaka iri imbere ukacyihingamo ku buryo imyaka iri imbere izabigushimira. Icyo ni cyo bita kwihingamo ibintu runaka, to cultivate. Mata twabonye ko ari ukwezi ko gushibuka, gukira by'umutima. Gicurasi twabonye ko ari ukwezi ko kuvomerera ugashinga imizi ubundi ugakura. Hanyuma Kamena ni ukwezi ko kubagara. Muri make nyuma yo kugira amahame ukanayamaramazaho, nyuma yo kugira intumbero no kunoza imibanire yawe n'abandi, nyuma yo guhinga ugahozaho, nyuma yo gushibuka ugakira ibikomere, nyuma yo kuvomerera hakurikiraho ikintu cyitwa kubagara. Kubagara buriya bijyana no gukonorera, abantu b'abahinzi murabizi. Nta kindi bivuze uretse gukura urukungu mu masaka. Icyo ni cyo bita kubagara. Ubundi ugashyigikira ibihuhwa n'umuyaga, ukabirinda ibyonnyi, byose wabivunja mu kubagara. urukungu rero muri ino mibereho yacu ni ibikonka byose reba nayo ibintu bikonka urwo ndo rukungu mba mvuga kintu cyose uzi kikonka maraso kikonka umutima kikonka roho kikonka umubiri cyonka inzozi zawe cyonka akazi kawe cyonka imibanire yawe nabandi cyonka umuryango wawe cyonka business yawe nibindi byose bikonka ni igihe cyo kubirandura turi muri kamena rero no kwezi ko kurandura yaba mu mibanire mu kazi muri business mu gukabya inzozi ujye wicara usesengure neza ibintu biri mu buzima bwawe bimeze nk'urukungu nurangiza ururandure urukungu rero ushobora kuba inshuti mbi twarabibonye ushobora kuba ibintu bigutwarira umwanya n'amafaranga ariko ari ukukonka gusa hari abantu hari ibintu biba bigutwarira umwanya bikagutwarira ubutunzi ariko ukabona ni ukukonka gusa muri make ni ibitabara ibitabara rero ni ukwezi ko kubirandura ibihuha n'umuyaga ni ukwezi ko kubishyigikira ibihuha n'umuyaga bitakubaka nabyo urarandura ugatwika ahubwo ahubwo ibihuha n'umuyaga bikubaka urongera ukabikonorera ukabishyigikira ibyo ubona nk'ibyonyi ibyo byo rwose ni ugushyiraho uruhereko uruhereko rubirinda ibyonyi ni ukubyirukana no kubishakira abarinzi b'imyaka rwose ibintu byose bituma imbuto wabibye ihungabana urarandura kugeza ubwo imbuto izabyara umusaruro icyo rero nicyo bita kubagara kamena n'ukwezi ko kubagara mu bifatika mu mitekerereze mu marangamutima mu mwuka ubu gahunda ni ukubagara rero bagarira umuryango wawe ibitameze neza mu muryango ubirandure ibigaragara nk'urukungu muri business bagara no ku mubiri burya wabagara impamvu urwaragurika ni uko utajya ubagara uhora urya ibintu birimo n'urukungu urukungu rero rujya gutunga mikorobe mbi ziri muri wowe za bakteriya mbi amavirisi niho hava umubyibuho ukabije niho hava indwara zitandukanye naho haba hakeneye kubagara mu mitekerereze ni ukubagara reba ibintu utekereza urebe ibiri mu rukungu ukuremo mu mibanire ni ukubagara mu nzozi ni ukubagara mugisha wa kamena rero uri mu kubagara kuba hafi y'ibintu byawe ugahora ukomakoma kugira ngo bitange umusaruro ibyo nk'inzozi byo ni ukurandura we ibizitunga ni ukubiha inzira kubagara ubundi mu buhinzi ni igikorwa cy'ingenzi cyane igikorwa kigamije kurandura ibyatsi bibi mu murima no kuvungura ubutaka buryo iyo umuntu ari kubagara avungura n'ubutaka ho gatoya kugira ngo ibihingwa bikure neza n'amazi yinjiremo neza ibi rero bifasha imizi guhumeka bikabungabunga amazi bigakumira ko ibyatsi bitwara intungagihingwa zagenewe igihingwa uri kumva ako kantu no mu buzima bwawe rero hari igihe haba hari ibintu uha umwanya wawe ibintu uha amafaranga yawe ariko bimeze nk'ibyatsi by'urukungu mu masaka ibyo bintu bikonka rero menya ko bikonka intunganzozi ntabwo ari intungagihingwa gusa ni intunganzozi zawe nk'uko ibyo byatsi biba byonka intungagihingwa nawe hari ibintu bikonka intunganzozi ugasanga rero ni abantu bari mu buzima bwawe bamwe bagutwarira umwanya w'ubusa gusa uwo mwanya wakabaye utunga inzozi uwo mwanya wakabaye uhura n'abantu bagufasha gukabya inzozi zawe cyangwa se ugasanga ni ibiribwa cyangwa ibinyobwa runaka bikonga umwanya n'amafaranga kandi nta kintu byongera mu gutuma ugira ubuzima buzira umuze mu gutuma ukabya inzozi ugasanga ni ibintu ukunda urangariramo bikwiba umwanya wakabaye wita ku bintu by'ingenzi ibyo rero nibyo bita kubibagarira ukarandura iyo uhaye umwanya abantu batakubaka uburira umwanya abantu bakubaka ni ibintu bita byumvikana iyo uhaye umwanya ibintu bigusenya uburira umwanya ibikubaka izo mbaraga rero utatanye zituma cya kindi gisobanuye byose ku buzima bwawe kibura ibigitunga ni ibintu byikora gake gake ntabwo upfa guhita ubibona ingaruka zabyo ziza gahoro gahoro ariko burya birakudindiza niyo mpamvu igihe kigera ukarandura kubera ko iyo utaranduye uhora witotombera ubuzima ngo ntabwo buguhira kandi ikibazo ibikonka ni byinshi watatanyije imbaraga niba ikimera gikeneye urugero runaka rw'amazi kigakenera imirasire y'izuba iri ku rugero runaka ku munsi kigakenera imyunyu iri ku rugero runaka. Icyo kimera kugira ngo kibyibuhe gitanga umusaruro, birasaba ko ibyatsi bidakenewe bikigaragiye bitanga umwanya. Kubera ko nibihaguma, icyo kimera kizinjiza intunga kimera zidahagije. Izuba rizajya riza n'icyo cyatsi cy'urukungu gifateho. Imyunyu ngugu izagiza icyo cyatsi nacyo gifateho, kandi icyo cyo ntago uzagisarura. Niko bigenda rero. Nuko nko bigenda. Icyo cyatsi uvomerera kiratanga umusaruro cyangwa n'urukungu. Aho rero niho ubugomba kubagarira. Urabagaruka kirandura hagasigara bya bindi by'umumaro. Kandi byo bitunga ikimera. Nawe ubwawe ushobora kwifata nk'imbuto mu buryo bumwe na bumwe ukareba. Ibigutunga rwose. Ibi byatsi by'urukungu iyo bihagumye icyo kimera rwose cyinjiza. Ibidahagije n'umusaruro urarumba. Iryo ni ihame rya kamere y'ubuzima rero. No mu gukabya inzozi. Uri umuhinzi, inzozi zawe n'imbuto. Imbuto yo rero imaze kumera isaba kubagara, ukaringaniza ubutaka, ukabuvungura, amazi akinjiramo neza. Ubundi ugasigara ucunganwa n'umutekano w'igihingwa. Niyo mpamvu kubagara neza ku gihe ni imwe mu ntambwe zikomeye cyane zongera umusaruro. Iyo umaze kubagara, ubundi iyo bibaye byiza, wongerera ikimera ifumbire. Ifumbire y'inzozi rero ni umwanya wawe, ni urukundo rwawe, ni umuhate wawe, ni ukuba hafi ibintu byawe, ni ukwegera abakurenza ukabagisha inama, ni ukongeramo igishoro, ni ukwihugura kurushaho n'ubumenyi. Muri make ibyo wakora byose ufumbira ikimera utarabanza kubagara ngo ukuremo urukungu, uba uri kuvunikira ubusa. Kubera ko iyo fumbire ushyiramo, urukungu na rwo rurayonka, runayonka cyane kurusha amasaka ahubwo. Reka mbahe nk'urugero, uzarebe umwanya wawe. Reka dufate ku mwanya wawe, wenda ariyo fumbire. Usanga umwanya wawe wonkwa n'abantu batabikwiriye kurusha ababikwiriye. Reba umwanya wawe nduharira. Reka tuvuge nk'abantu baba bakwiriye umwanya wawe ni bande se. Reka tuvuge nk'umuryango wawe. Reba nk'umwanya uharira umuryango wawe. Urebe n'umwanya uharira abantu bagutesha igihe gusa. Usanga uha bagutesha igihe ariwo munini kurusha abantu bakubaka. Ndakubwiza ukuri, byonyine na telefone yawe yagutamaza. Igihe umuntu amara ari kuri telefone avugana n'abantu bamutesha igihe, ntabwo kingana n'igihe wamara uri kuvugana n'umuryango wawe, uri kuvugana na mama wawe na papa wawe n'umufasha wawe n'abana bawe, cyangwa se wenda na bosi wawe cyangwa na mentor wawe. Nuva n'agafumbire gake tugira, urukungu ruragatwara. Reba ibintu bigutwarira amafaranga, urasanga urukungu rutwara menshi kurusha amasaka. Amafaranga yawe atwarwa n'ibintu biri aho ngaho. Urugero se inzoga, maraya, ibintu bikurangaza, atwarwa n'ibintu bigusenya bidafite ibintu byongera ku nzozi zawe. Niyo ugiye guhemba umubiri, uzareba ibintu uhemba umubiri. Ni ibintu bitakubaka. Aho guha umubiri utwo tubuto, utwo tuboga, umubiri uhita ugenda ukawushyiramo icyuma. N'agafumbire gake ufite konkwa n'urukungu. No mu mubiri wacu burya habamo urukungu. Urukungu warwita iki mu mubiri? Twa tunyangingo tuzabyara kanseri. Izo bakteriya mbi, izo parazite, izo virus. Hari ibintu urya ukaba uri gutunga urukungu mu mubiri, ukaba uri kwitungira za bakteriya mbi gusa. Hari n'ibyo urya ukaba uri gutunga amasaka. Nurya rero ujye umenya ko urimo uratunga, niba atari urukungu ni amasaka. Kamena rero nta kindi ukeneye gukora kirenze uretse gukura urukungu mu masaka. Ifumbire yawe nkeya igatunga ya masaka gusa, urukungu ntiruyitware. Ifumbire rero ni umwanya, ni urukundo, n'ibindi byose bikubaka. Ngibyo rero ibya Kamena. Mbahaye ikaze ubwa ambasaderi nizere ko kubagara mwebwe mwabigize umuco. Muhoza Kacyiru ndakubona, Gitega Tarisisi ndakubona, Eliya w'Igitwe ndakubona, Ntirenganya Jean de Dihara muri Ntirenganya Teke mu birembo mu isoko, Pauline Murokore Alphonsine n'abandi benshi, Fidel aka Brown Iremera nizere kumeze neza, Zubel ndagushuje cyane, Gasongero hariya Djibouti, ni benshi turi kumwe nizere kumeze neza. Eric Norvège amakuru Battery and Sons hariya mu Busanza kabosi nyaye kumuhima nizere ko muri kubagara mubagara ya turi kumwe rero na Equity Bank nitwinjije mu kiganiro mu kanya gato turatwinjira muri ka gace twahariye ubuzima uyu munsi ni kwa gatatu. Equity gufite ubutumwa bwa konti impamba. Mubyeyi umurage mwiza waho umwana wawe muri bibihe nuko muha uburezi bwiza. Ni muri urwo rwego Equity Bank yagushyiriyeho konti impamba. Ni konti gufasha kuzigamira uburezi bw'umwana wawe. Iyi konti guhesha ubwishingizi bw'ubuzima. Ndetse ubwizigame bwawe bukungukirwa. Ganisha imiryo ya Equity uyu munsi ufungura iyo konti. Hanyuma ku bindi bisobanuro hamagara 4-5-5-5. Ikindi hari Igirena Equity. Igirena Equity ni inguzanyo itangwa ku nyungu ntoya 15.6%. Yagenewe gufasha ba rwiyemezamirimo b'abagore kandi b'abanyamuryango ba Equity Bank gukomeza kwiteza imbere. Iyo ufashe inguzanyo ubona ibyiza bitandukanye birimo kwishyurirwa kugeza kuri 75% by'ingwate mu gihe ufite ingwate idahagije, kwishyurirwa 50% by'umwenda mu gihe urengeje iminsi 15 uri mu bitaro, kwishyurirwa amezi abiri mu gihe uri mu kiruhuko cyo kubyara, ndetse n'ubujyanama n'amahugurwa mu by'imari. Abagore muri herere kwe kwiti yabadabagije kubona iyi nguzanyo bisaba kuganisha miri kwegere rya Equity Bank. Ubwo ku bindi bisobanuro n'ubundi gahunda ni ya yindi urahamagara za nimero 45 45. Mbahaye ikaze urundaje twinjire muri ka kanya twahariye ubuzima.
2: Kuzigamira ejo hazaza n'amashuri yabawe ni ingenzi kandi bitangira kare. Mu kuguherekeza muri uru rugendo, Equity Bank yagushyiriyeho konti impamba igufasha kuzigamira abawe mu buryo bwizewe kandi butanga inyungu ifatika. Dore ibyo wamenya kuri konti y'ubwizigame impamba ya Equity Bank. Uzigama yungukirwa kugera ku nyungu igera ku 8%. Ugomba kuba uri hagati y'imyaka 18 na 60. Uhabwa ubwishingizi bw'ubuzima harimo no kubona inshuro 3 z'ubwizigame bwawe mu gihe cy'ibyago. Amafaranga wabikije ashobora no gukoreshwa nk'ingwate y'inguzanyo. Wabitsa binyuze ku ishami rya Equity Bank, aba agents bayo cyangwa mobile banking. Funguza konti impamba ku ishami rya Equity Bank rikwegereye uyu munsi utangire uzigamira uburezi bw'abawe none. Ku bindi bisobanuro hamagara 45 55 cyangwa 0788 19 0000. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.
3: Radio 10 Simply Wonderful.

Uracyakurikiye amakuru ya Radio DC mu buryo burambuye. Aya makuru tuyakomereje mu karere ka Rubavu. Nyuma y'igihe gito, umuturage witwa Rutavogerwa Theoneste wo mu murenge wa Rugerero avuze ko sosiyete y'ubwishingizi yitwa Sanlam yamwimye serivisi yemerewe n'amategeko. Kuri ubu baravuga ko ikibazo cye bagikemuye, ndetse ubuyobozi bw'iyo sosiyete yitwa Sanlam bwavuze ko icyo kibazo cya we nuko habaye kudasobanukirwa neza k'umukiriya wabo ku kibazo cye, kubera ko ngo habayeho impinduka mu misanzu ye.